0: Kalebu na Waliso na mbere Valeri na Leblanc mchanga. Sawa. Ule atoke mumlango. Mwenyalikia na ule mtoto ni nani? Wala, koma?
1: Kubie.
0: Uko bie?
1: Eh.
0: Kwa nini wapi?
1: Kambali.
0: Uko na voya trombone di. Sauti ya dume. Kwa nini kambali?
1: Eh.
0: Wewe njona?
1: Placide.
0: Ah, sawa, ngotonishe mfano kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Ebani. Nasalimia mama jina lake Noela. Nasalimia tati jina lake Sofia. Nasalimia kaka jina lake Jen. Nasalimia dada jina lake Lajua. Nimesha nasalimia rafiki yangu atakula jumato mtendo Ben.
0: Wala kuna sauti ya trombone bi. Sauti moya ya bien. Wewe ni dume. Matabisha la bla ile na soko mtalebu.
1: Merci.
0: Eh wende bien. Koma na Walison. Koma. Uko bien. Angalia hapa kwa kitu kwa pale. Koma. Uko bien. Mwende funga ile mlango. Sawa. Koma. Kwani unu wapi? Vureche. Ngo salimie.
2: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia tati, nasalimia tati, nasalimia mama, nasalimia mamani, nasalimia tati.
0: Kwa mwisho?
2: Nasalimia
3: sukushu nasalimia.
2: Kwa mwisho?
0: Acha mama ache kwanza. Eh? Sawa, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa mtanga. Wala. Sawa, na Waliso na Mumbere Valeri. Umwacha aende simama pale pembeni. Sawa. Koma.
1: Ndio.
0: Jina lako nani?
1: Chekina.
0: Kwani ni wapi?
1: Uriki.
0: Sawa. Matumisha fana wakusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Shamba. Nasalimia mama jina lake Dokasa. Nasalimia mama kijina lake Jemima. Nasalimia mama leki Lare. Nasalimia kaka Sharite. Nasalimia tati jina lake Renestine. Nasalimia sokulu jina lake
0: wale basi chokule mwache fujo mwende simama kule kwa mstari
1: ya na kwa mwisho na salimia wa finaliste wa kuraje moto utengo ben
0: wala sono na bisi na viyua na salimia wa journaliste vote wa kuraje moto utengo ben tunakupatia matabishi ya Lebla wa Mutanga na Sokulu Kalebu na Mbere Valeri. Unasema nini? Wende bie. Koma.
1: Je.
0: Jina lako nani?
1: Mari.
0: Wala, wale wende inje kwanza. Kwani ni wapi Mari?
1: Ureti.
0: Sawa. Karibu na kwa Chireti. Eh? Muko mkosesia Chireti. Karibu na vuyo. Sawa. Mvureche A. Hamuko mvua mvulichibe. Sawa. Ngoto nishe mfano kusalimia.
1: Nina salimia papa jina lake Sharma. Nina salimia mama jina lake Dorcas. Nina salimia mama leki jina lake Laren. Nina salimia mama leki jina lake Jemima. Nina salimia mama leki jina lake Alice. Nina salimia tati jina lake Erenestri. Nina salimia sokulu jina lake Ja. Nina salimia Charite. Nina salimia Shekina. Nina salimia Sheribe. Nina salimia Shase. Wa mwisho na salimia ba journaliste vote ba kurebe moto mtembo beni.
0: Wala tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutanga na Sokulu Kalebu na Mbere Valeri.
1: Merci Sokulu Kalebu.
0: Na Waliso. Sawa. Wala. Ah, tosha mikono kukinyo. Tosha mikono kukinyo. Koma. Uko bie. Kwani ni wapi? Sango, tuonesha mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa na jina lake Sara. Nasalimia mama jina lake Blanka. Nasalimia dada jina lake Sandra. Nasalimia
2: Asante.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Baba, je n'ai pas de mon bouillon pas voir. N'a pas le canal de mon vieux cabisa cabisa. Au bouillon pas.
2: Iyo mwanzira kutsebotsebo emeze ikabandi kumumuyiwe na botembo umaveningulo tunamubura bandu nabandi banemuwa ebase bashaguliramu nere tukasaba aboshi abate bamenyemezo ya kinaba tu kumbe wowa ese bakuteba Mwase mwole, okuskala, eskala ikineho, toma wakuchia, toma barenda, inyoboshi, toma barenda, eyo mulie eyo, eradio mabia na volengavo, luvanza, loke, tukinisye, mwase mwole okuchi, okuvendo, mwase mwole, okuvendo, mwase mwole kiyokoskala na kumatela, Mwase mwe heke oko Dodoma, amatela wenyu, mwase mwe heke oko matela Dodoma. Radio, yama vienga ikai kumbulike, nerionga babura nete, inyonga kumuli yeyo, washinje yama yubu wanda eke, teknisye, bari chetubanzo wabate ya babo ya, muzeche na ba, abiri bakiria, hawa mano wa mwewe, abiri bakiria, na aboshi, abali okudepo, abiri bakiria, na bateva minyo mulango, omulango chine wazi, Mwase mwe kioko Pamberse Mami Love, Pamberse Best Star, Pamberse Bonjour Original. Yichineho, mwase okubo nji, omulango no wazi, tukanda bapokera, na matela aneho, na muna nababure chindichiro, kutuna wote no kutande, etande, yichineho, haumane vitumbi, evi eri luwe, etande ikabia luwe, ewashe luwe yo, ewaye tumikiramu yo, kandu wa suguli ayo, lakini wa suguli ayo, suguli za tende ayo, mutare kwa maa, Omwala watumo woma, akabuwa basana netante.
3: Alimantasyo, kubuka neneye deporte kama ni kumwa viningulo, emezo chenaba. Teretu ura ngukasara hayo mwala watu.
4: Nje, si wasinja wana journaliste, njenga sera wanga nziapanda.
3: Ukasiri nziapanda mwiwa butembo.
4: Nga. Aro, ngasa hii lazima mamtante, au kasi mka. Okomezo ya baba chinawa.
3: Ukasha sabaku uo.
4: Ngasha sabaku
3: uo. Uchi ubugeni.
4: Nga. Uchi ubugeni nero. Nilere kuo. Chicha malikina hita hano.
3: Ero mabeso nga we.
4: Kwa vina vetia.
3: Ero mabeso nga matande.
4: Kwa vina vetia.
3: Nibifu miuna mundi mihirabu.
4: Uchi mbina vineyo. Nesomita na joseneyo. Nga na wabu siwa haba ngalaku vio. Na wewasa. Wane, ebi usi vinevi, wakende patawe utisira shida yushi.
3: Washinja.
4: Inga.
3: Iwani nukwe bute, aba treba menyama tante ni vitu mbiko venoko mezo ya chenaba.
4: Na base. Abo shibase.
3: Na magushima.
4: Abo shibase kabisa.
3: Mama neyo.
4: Aneyo.
3: Anashikini. Iyo nyandre.
4: Iyo nyafilishi.
3: Na magushima baba.
4: Inga wasi.
3: Ukibu, tuwele ya bandru ye.
4: Inga base.
3: Na makwanza.
2: Sima mawiyo uira wahuli kilibanzwe. Eka lomo temwanyaji. Oyo anemo wama wakoba kabia eva namu wambuye tuwa bide uwe radio ikabua radio moto neruna toma nene watye na ngaya nrokotant ngaya kurene mwemibiri ya ye na woyo ule yo wama sabwe tu wase wendu kubitumbi wase wijiko pesa yo kumatante neruwa biyetu mikiria mwo ewa subulia lakini emu atunga biyo nreke kandimo bi subulia vene no kwenene eve nreke ya kurene mwemibiri ya ye Na woyo ule yo wama sabwe tu, wase wendu kubitumbi, wase wijiko pesa yo kumatante, neruwa biyotu mikiria mwo, ewa subulia. Lakini, emu atunga biyo nreke, kandimo bi subulia vene no kwenene, ebe nreke, kurene mwemibiri ya ye. Na woyo ule yo wama sabwe tu, wase wendu kubitumbi, wasi wijiko pesa yoko matande, neruwa biyotu mikiria mwo, ewa suhulia. Lakini, emu atunga biyo ndreke, kandimo bi suhulia vene no kwenene, ebe nendreke. Kulerengu mimibiri yae. Na weyo ulia yo wa masa wetu, wasi wendu kubitumbi, wasi wijiko pesa yoko matande, neruwa biyotu mikiria mwo, ewa suhulia. Lakini, emu atunga biyo ndreke, kandimo bi suhulia vene no kwenene, ebe nendreke. Kulerengu mimibiri yae. Na weyo ulia yo wa masa wetu, wase wendu kubitumbi, wase wijiko pesa yoko matande, neruwa biyotu mikiria mwo, ewa suhulia. Lakini, emu atunga biyo ndreke, kandimo bi suhulia vene no kwenene, ebe nendreke.
5: Neruwa luwe ya mwe vendru mbali mbali kandi ya vendru bia originala vesavesa, niwa mwe vendru bia ushia mauta wa reria, matela, wa renava, nesho, niwa mbo bale mwatu ukalua mwa viri yu wandreke, niwa mbo ewa luwa vwere rekizisio ya uyoshi yomo.
3: Nama kusima mama ash, nena au?
5: Inje yo, nijemonyachondo tra mibali raro.

wasunga tu basi obore munu wa unu bukimbizi esho vita nachi nachi ewa bula basi ngeche wonga ngachere cheti ibwa kandri etu kane mba tutino basi kumitwa himba echeho chehia chehia kulaba echa mudiolo nero omutu kwa tutri kumbe obuolo ebu avia omobe handa vietu etu kwa tukumbe omoche handa kumbe amaisha awo munja imi avia imi weme kulaba owa munawire kumbe echero cha munawire isi chas ha kumbe amaisha awo munja imi avia imi weme kulaba owa munawire kumbe echero cha munawire isi chas isa opere mwetu ushikumbe ini avia ini akalo la emurero ini avia kumiane mureta ibi uma ibi wene kumbe olwanzo ilu wanganato kerevia ilu wangana ilu wanganato kerevia ilu wanganato asha ongezeka zaidi kulava nerio eribu watu tituvie nobu holo omobe handra ebe kuwetu kumbe ebe ndove satu kumbe ebe ndukumi na mbili vino etu atoka erhambavyo ndreke nilitumikishavyo omobe handa ebe kuwetu jamaa tangaza furaha ya injili ngoko tukana buwa ebiro vishi otengere handika ojumbe ina tuandika roko 09 94 30 73 36 09 94 30 73 36 jamaa tangaza furaha ya injili. Tomu watute hali esho nzira kumi na mbili, esho tuangatoka, esho angatoka ili tuwe ticha, kusudi tuangatoka iriishi omobu holo, mondreke, nebe handavi yetu, ili atoka ili wana omunja kulava munabwiri. Echa kwanza kumbi tuwa minyango ko, ngoko tuwa nabu, ngoko tuwa nabu ibiru yoshi, ereganyira lirengire kulaba eri irishingana niwambu omwatsi wanganavya ibuna shingene muwo alakini wamatenda anyira ukande sunga iwe newene iwe mabiyibulisha obuholo ijapo ku atamibya ibuna shingene no mumwatsi nario hana batalamu boma bawuma abakebwa bati esa ukala na ereganyira ukawe uwe mewene, uke ihira, weka uwe mewene. Nero na choche kareka, ishapukua unini shiria, kumbe shiria, iyaenda, haumerera, nubuenyiri, okoyulia, kukosera. Tuangane ilaho, ngomufanu. Imalwera, ngomufanu, owe parseli. Unadivire ngoko, unashingene, ngoko basi, omu uri chinyu, akakupuma. Alakini, akanga kakupumatia wamatinda mwanyira trame wangana sunga ijapokuwa ibuna shingene alakini isiwendelia nobuholo kundi anganavya ibuna shingene lakini samu yenya utakala kanene kulavewe akeberenga behasa alakini mumukano yehika ukubiro nero asunga basi ni wambu ekwenene yawe eta langereka ibu balangera amabihiwewe ngayo kwenene alakini nga mulia sikiliza na ya saa mulieka mwendo kwa kina amanyi mwananyi mutubaku kama wabitia kunyotu kalwera de metre basi ewe ima ya metre nguma na yunisubure metre nguma tuanamata ishi omobu holo tuwa

yawe eya remo iwalia newe munja kundi munawire omundu mbenu wanganabinya nawite ikazi bukandi abavecha ikazi iyaho kuse alunya nauti nauti akarema kumuli bamba mutebeta kweyo aba abakurungu akandi asa ine limwikunya omobisambe ya omu nero kumbe ewa pokera ewa liyotu a muri orotu wanabi ya tukali ya tuamoserabu utalia muna wire basi mwa ambu ewa liyotu wa matashabi yako iyeyo bo muri mwure mungu alwe na uto vinyo rasubu wene we muna wire omunja mbeno vinyo yasa ewa ayana nero kumbe iwa mwokuna liya ewa fia ewene kumbe na afya esa ya mwabia ngayamu ngayamu mwurenga mwurenga ngayamu ndovama kumbe nayo watu kilili yacho utia nilio kumbe ehali ya munabwire kumbe iwe liayo na ikanisha sa omunja kumbe omunja yanganabia kontreri hane mutalamu muuma mwabu watu tufeki exist aujourd'hui to utar to se transforme aso kontreri nilio echiri munabwire omunja changana badilika nero kumbe chamabi badilika esewa sangara kundi oyunalu utobingobo munawire omunja omunja angana hola bo oyunalu mpatro munawire omunja anganabia mshomero oyunalu mshomere munawire omunja anganabia mpatro oyunalu ere munawire omunja angana lamu nero kumbe obuli hali etwatoka ni wambu erija adapte kuyo ngoko tunemulua eri buwa echi ndichi kwa mire echi katuwa tikaya eribia mwabuta kane umugunyumba buku wetu kumbe esu wanata iringa nisaya na vandri esu wanata iringa nisaya na vandri uwa kutaha pasi kumbe na ayo ugunyumba buwaye ibu wabia ngobu wa fulani kumbe ugunyumba buwaye ibu wabia ngobu wa fulani kumbe mwate wa fulani ini abia ngobu kumbe mulu mewaye ini abia ngobu wa fulani kumbe muka ili waye ini abia ngobu wa fulani kumbe aba nabaye ibu wabia ngobu fulani la comparaison amene swate alorgeye swate odikura jema wamabi ukailinganisha na vandi wangana langera nga uliendata kwevo hafule nyakate seka kusha linga mbinu mwene kula neri wewe ngera omu majivunu ha basi ha fulani basi ye ya vre lava inja renga ngate seka ha ye echo tukande menya obore mungu are umukatikati kelike soa ehali yiku wewe obore mungu are umukatikati hane abali ndata kwewe na vare ekabunu okwewe hare abali ndata na vare ekabunu nerio kumbe ewa temera oho uli ya okuni nerio ndata na kena uti abali ndata kwewe na vare okabunu okwewe nerio eyo ye sheria eye chihuyo yeye selalwa de la natire nero kumbe iswa natra ilinganisa ya na vandri ye oho ure ewa temera oho ure ngotune mduwe iribuwa kunde hane abali ndata kwewe na vandri ekabunu okwewe wamabi ure munyumba eye metri hanibwa na batawiti inyumba yeyo bo wamabi ure munyumba mbeno eye etaje hanibwa hanyamba aba maetaje amanene manene oku aho bo obere mundu tu akabira na ute oyonda takwi no loka buno okwi wamabya mulokateri ibo hanu na bandibwa abakaotsera umuntu ni wambo omoherasi esibali ni mumwe nyumba na bakaotsera moherasi nabo nabo banuwe nakula baba kaotsera omochi su chine ditu obere mundu akabira na ute echiro honda tokwiye nechiro ho kabuno okwiye nokumbe sitwabya tuka ilinganisa nya echindri echikwamire twangatoka Arabia omubuholo mondeke ni kuinua mema ya mpenzi waku anduka iwa menya kumbe ese wabia ukayatangasa ebisebo vyounde lakini kumbe ebibuya ebyakakola iwa toka kumbe ni wambo ibi wabia ukaya tangaza ibi wabuka hira endata kundi wamabihira ebitsebu byendata kulaba ebibuya ngawaza ukundambi yotu obutekane ese bwendebya ngawaza muno nabaye kindi kiro mufano
omuntu oyaba kahandreka amakosa awe mukeri wewe no mairo ko karne ati ko karne ruji no akakahambe kamu amakosa no habrabe wa mwakamu uma nero amaranza makosa awatanu amanene manene na tashimbe kengoko oko mwaka kurebero mia tatu makumi sita na tanu. Nerewe ama anza, ama kosa, awatanu, ama nene, manene, awaka watukumbe, ayo ama reka ini apona mukali wewe. Nerewe umungosi wa kiroho, uyangikirako, amwate, atinamba mwengu kumukali wa unumutakatifu, ache omotuwasa swa sansengi juru, ama sangikamu na makosa, awatanu, nambu, omoviru webio ama takukosera omoviru obetanu vise lakini meriu emia tatu makumi sita ahone wambumiazi iinu weni kweshi kombe ebebuya ibi tuwehira endata kulava ebyanga tutunika kandibwa etu amenya ngoko nebebuya wamabuka tangazeravyo ahatere tangazeravyo tani alinga nabi vyanga nakuretera mbali kumunwe na kuna choche kare kakombe ewa nami utahano nangana wiraho chenu hano silenga wiraho chenu kunda hanyaba ndoba nene mbeno babiri hitia abakari babu kutsa babiri hitia abalume babu usana nebio bakabuwa niko mnengo kuwa nanebo uta basi mukari waye akatsumbo bundobo ndo ikambwe na ingesha tarimianga akatsumbo bundobo watu iwa mabimu hitia ukunda mbiye yue kutsa mbino mura waye basi akame suwekande ikambwe na ingesha tarimubulingiti wenga ngabuko uwa yomundu ye vote ni honga waza hane ebebuya ewa mwa minya huwa nga wiravyo nga ute wanga wiravyo kutsa mureme chitsibu fulani wa mwa nga wiravyo aliku na mwa ute wabibu wache namba wakushi yoyo tukaprofite mumalua wabalo kusudi tuyere tuotia jama tangaza furaha ya njeli echi kwa mire ni rerere ya kumbe etu angana ishi omu kwenene etu angana ishi omu kwenene kumbe omu katiketu ese mwavya oborenga bunafiki ese mwavya oborenga bunafiki kumbe omunafiki base yo kabisa akavya ini mwiti kumbe etu avya mu itu ishi omu kwenene itu ikangania ngoko ture nero omulu ukaikangana ya ngoko unde ngoko ure nero hangana na kumbe e hangana bya ebi umabe uma abe kumenya naye ebya ngabya akabe kamu mwiringa siri muna kwa mire akamuchezo fulani omundo inyanambete erikoti abe mbala erikoti nero ekisomeko ekiri mwese ichi tulikire inyuma alakini embere ichi muwene nero amamba nilikuti nondeki tu wala nilute kabisa nilikuti labetu wakala kwa mungu kondeki alakini abria lushia erikoti kweshi inyuma eye ii tulikire nero kumbe nomubu nyumba buku wetu kumbe hakana vya mese mumame oma eyo unapaswa kumbe ii avia imisiri yawe ewe na mura wawe ewe na mukali wawe nario eha na yera ebyo ukasweka nario na maisha ini atoka eriendelea jama tangaza furaha ya njeli ewe na mura wawe ewe na mukali wawe nario eha na yera ebyo ukasweka nario na maisha ini atoka eriendelea jama tangaza furaha ya njeli ewe na mura wawe ewe na mukali wawe nario eha na yera ebyo ukasweka nario na maisha ini atoka eriendelea jama tangaza furaha ya njeli ya twabererunga tukabwa tutetule mundu muuma tule twa tukandisha ishi hauma echo nacho ni cheuma nacho eriendelea jama tangaza furaha ya njeli ya twabererunga tukabwa tutetule mundu muuma tule twa tukandisha ishi hauma echo nacho ni cheuma nacho echi kwa
na haa kine mkumbe ebe katu waba etu atu kani wa mbwerebia.